0: Costume que vá vir.
1: Me boga le ulu hamarota na lenta sa te matau se le hoi falu sa te virisi e tu tuliara. De aku na imze chimandea zemze musareke sa te kumatelo te virisi tuko sa sa nesa te kereti hamono ulu malaki am zofto na nekito ndi na fasai pa maru sa kuhuna ine kito. Aku avilimura si le tak. Le ulu amze ke chimi boga sa te ansano matau se le virisi. Zeza ni mahatunga na I taraiwa kumatelo ni virisi tuti vahoga. Wadagasikara ndi na fa atu yansimo tuliara musare.

Wandayan sa para awang masna telo sarai mata kaskaren sis. Yeah, yeah, yeah, yeah.